0: Igbo bi ba na ekene unu ai na ekene ndi igbo niile be ha nọ na na asị ndi igbo biko o ga adire gi ma be nọ na obo ebi na ebe bu ni nọ na South Africa ebe ha na achụ ndi igbo ọsọ o ga adire gi ma be ajọ mu ama fugu ndi na etigbo mara ama fuzi gi ọzọ ka ai kpuchi gi na bara Jesus nọ na America Britain na ebe nọ na ina nugu ọsọ ina na ni igbo ina na Porakot ina ebe bu na I na sigu chugozie gebe no na obuni na nunu ai ai na se okacha mma chugozi kwa gi ai na sigu e mari na me dum ma me go kwa fuma o nki de m ken ki na me na drama biko posime maka na odrama ndi igbo si na ze afa ka ego ambu emeka chibo kere cramp zan na na ba ke ni e fia no ma ko gene ndi igbo ke tata enyi mu yo kene ndi igbo tupu na ya gaba na iru
1: igbo njoma na gente kene mu no nyina no nyobo buri che Chris Frank ndiko banu nganga pikiz ne zini to mochi na furopin kizi zina li igbo isi agbo ncha nki izizi na enugu state asimona nki ikpazu a isi mekwuro we igbo ncha mana so badere ya aya manya me na tarere ya
0: nso badere so so gwa bia maru isi na gbocha da gbocha maka wogi nesu gina sa adu me se wone nesu gina sa
1: Ekambizi
0: e putazi asini sigara gboncha ya ekweru mana ima na nwuru igina na
1: sigara kesi yewo tra isa isa ru eba kita no
0: isiga gebe minister gezi ina sa mila de betini si
1: abron ka ma ka na eku de crown prince abron isa ru abron isi gboncha na isa
0: igbo igbo gwe no no ku ya
1: abron ka ma na nwuru isi agboncha nwuru nka oza na eku maki ya abron ke ja
0: a nwuru ka nwo ihozo ibu no mana ima bu no nyisi ara gboncha ga bidiru na ga sigara ni na amaru we ba amarose ke mma bnisi ma isi bi isi ncha bu ncha amerika ya sa
1: emese kan ko ndi wa ko
0: wa ara ponya o maka na uta ko na ko kwali ba ka iku ihe ya chori iku iku enwe ihe anyi chori iku onye obi anyi amara me heji ama iku maka first bag ko obi ta bia ka anyi ndi wi ya maka ko wala anyi ihe gbasara ndoro ndoro etu ndi party esa kwado maka election na ihe atiku na kwadobere ndị APC na Tinubu ebe ka anyị chọrọ ka anyị bido na-efe ọnụ mana mgbe ọ bụ na ebe ka bịabịara anyị ka ga-enwe okwu o nkwuru ụzọ anyị chọrọ ibido ka anyị bido nkata ebe ahụ ịnọnwe ga-esokwa tinye ọnụ okwu ahụ maka na okwu na ihe dị mkpa ọ bụrụ na onye na maara ịgbasara bọọlụ na Naịjirịa nwere dịka egwumegwu ya bụ enweta ụdị ego ndị ma jiri ndị ma na-enwe na bọọlụ tata n'ụwa niile ịfụ na bọọlụ bụ nnukwu akụrụ ya bụ ndị na-akpọ indọstrị ịgba bọọlụ bụ nnukwu ego ndị na-agbata bọọlụ ọfụma amam ndị ka ha nwee ego n'ụwa kịta ya bụ na ndị be anyị nso nso a anyị achọpụtago na Naịjirịa bụ obodo futbọọlụ n'anya nnukwu a na-agba bọọlụ sụsụ bọọlụ ma na-akpọ spọts bụ ihe jikọ Naịjirịa niile ọnụ nke bụ na onye hausa na onye fulani na onye igbo na onye yoruba na onye ishekiri ga ebi onwe ha ọma na Super Eagles na-emeri na bọọlụ ya bụ ejikọ Naịjirịa niile ọnụ adaelotezo ebe onye isi na Naịjirịa niile ọ bụla Super Eagles na Super Falcon ma ọ bụ Naịjirịa na-emeri na bọọlụ onwe onye mazi ebe onye si ndị Naịjirịa chọrọ dị mma na ọ bụ ndị igbo sosa na ha na-agba bọọlụ na ndị hausa ha na-agba bọọlụ ya na atụ kedu ka Naịjirịa nwee ndị na-eme ọfụma ka anyị na-eto ugo ndị be anyị chọrọ bọọlụ mana nso nso a anyị achọpụtago enwego ka ọ si wee na-ada nnanyị na azụ nlote anyị na-eche na azụ nlote na onye dịka arọ na arọ ịsatọ gara aga anyị ejere World Cup nke nọ nke ikpeazụ akata ejere World Cup Super Falcon anyị ji eme ọnụ ndị butere iko Africa ugboro iri nwere ndị mere n'Africa nso nso a ha na-agbazi onye pa a na-ajụ ebe gị na-emezi ndị Naịjirịa rutere na ndị izu mere Naịjirịa aji ma Naịjirịa na bọọlụ ndị izu bịa Naịjirịa mee ka Naịjirịa bọọlụ ndị izu tinye Naịjirịa na ya nakpọrọ World Map bọọlụ bụ ndị Golden Eaglets

0: Spirit called Yena Emugasina. A chop tank embo, top tank eboa. Civil servants now manage here now permanent secretary.
1: Nigeria package.
0: Wuliye ne buwe gana nene Nigeria na ane gwa ne punante. Obulondo oluo ibo. Acho yu wogudo oluo ibo kita anele ele. Na Nigeria. So, eke ne mdidi utuwa esi uwe po madina ba. Si eme investigation maleba kana tawa. Okwe mefile bi central bank governor. Yungute bolu duplex 700 na Abuja. 700 duplex. Ufu onye mwe. Nyabu, ife ne mena na NFF jobulu onwe. Nyabu, waka mma Nigeria bidolu. Nwe nteta. Budo abu kwa nubudu ukocha siwe puta. Wapu nubudu Christian Chuku siwe puta. Wapu nubudu Emmanuel Okala siwe puta. Shegu de mami. Finidi George. Adoki amesi emeka. Nandi ozo.
1: Kanu mwankuwa.
0: Kanu mwankuwa, kiri nkanu mwana, dana umokachi.
1: Mokachi.
0: Tijani babangida, Celestine babayaro. Inda ni inebomo Nigeria. Oga Nigeria nwewu gunamba ni. Nana babo mwabu World Cup. Ndi mwada na abi, hana abi ikili World Cup, hana abi ikili ndi Nigeria. Nyakandi NFF jidil, teto. Uweblifa ina marama. Uweblifa ina maroka yeme. Nyabana mayo. Government ka me investigation e billion na e wetel ka fu na naputali da naputana agu iho bu no no ko buru wedi ma
1: adam tupu na imuka bata ezoku iku na obuno de kadambe no kama ka de be Ibrahim Guzeba ka buru mana ihe na ihe na tu no no bu na echi mbuputa onye ga bu onye si na NFF tata state di na south di
0: 17
1: Kera di nambo guwa sa di lini tolu.
0: Kera di nguwa sa di...
1: Lini tolu.
0: Makamidu bete esero si nguwa sa.
1: Manahane sunu, dane sunu, gane sunu.
0: Manandi ni midu bete kwa di aliena putu nguwa. Odi, odi, njoy...
1: Kaya puta gudu, kaya puta gudu. Ikpa tan nandu midu bete hachi na putu nguwa. Makano ogo nane kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa NFF. Makano FIFA choka obulu yana kwa demokrasi. Kedo ogo mna jige mi akwa kwa kwa kwa obulu ndu uwe subo nye be hapun du mbada.
0: Ndu kwa sila. One me hafi. One ti hanisi. One hama hanisi. Hama Nigeria hanisi. Makani ema lezo kuni ukuria. Eme cho oge jidegi. Ndi midu beti ife neme hata atabi fafa ina na kutila ha. O kama. Nyapa ndi midu beti kwe sile ima. Diko onye benuwe. Oge uwe dika awe to. Isi benuwe. Mwava awe no isi benuwe. Lutenu gweba. Muno ye uwe onye benuwe awe isato mwili ni ebuwa isi eba aluwa medugri.
1: Mwosukutu.
0: Mwosukutu. Mwaza. Mwaguzo. Mwavukanu. Anye kwa defenda wabula koko. Nyapa ndi bae. Bundi kwesili nyelo onwe faka kwesili nyelo onwe faka buri na za north e bindu south icho ku bi south north buwaga north manu na bro north even da ni gland men nigeria ndi ndo cha men nigeria bro ku no belife because ilo na benue state na kogi state e gana fundi na za onoja e bia na igweze north e fu onoja
1: ana kuzibu ifu ana kuzibu na otupo
0: na otupo ana kuzibu nya maka no ba anyi ndi benu ndo cha we bia nine my fika ikiri ani kelo tube hausa azaba hausa
1: ndo kwache na flo biko ngolo wori ngolo jicho kan tupa na ya banya nuku
2: wori yo zanna cho ijo eba guna bro ini na makana ona bo ekubeku to dika adizi aka gasi na ndia ye ndi ku makia bu ndi NFF
0: ha broke politicians
2: mana onyisiana na hoputa onye na abu onye isi ndi NFF
0: mba abu onye isi ala na emi appoint
2: okay.
0: Ha na eme election club ebe enugu enwe football association enugu enwe chairman and secretary na anambra enwe to according all over the state enwe liko bu chairman secretary treasurer bundi gabu delegates
1: election
0: nime delegates a candidates eje yondu ondo obuna to delegate vote ana gone so ibia ha Nenugu mado negeje kan mado ananambra gewete. Then a delegate aluzuku eme election. So oburu president ne eme
2: Europe. Mana oburu ziana ndia ne wetera anya anya mmiri ne wetera anya yere. Makana ugboru ugboru ka enugo na ndi egwuregwu. Na akuji ono ha na ekuputa. Na akwu ugwo.
0: Na ne ugwo ojoro.
2: Na o ya nugu ugboro ugboro na ndi egwuregwu onye onye puta ojira
0: ke ya bo na na agba bola na ada a na eri ego ha
2: otu onye ofu amadi bu onye egwuregwu aputa si na oburu na bugori na NFF ama nku na yewa ye jegi ya we kwuo na yewa ye jegi ya we kwuo ndidi Wilfred ndidi kulia
0: yes.
2: Iyotago Ahmed Musa ekugoku uti okwa Iyotago Alex Iwobi ekugoku ndi otu ya nkwa se ha puta ka eme ka em ka ama ozuzu na na obrugoro obru maka allowance na na na na yewa onorsi ko jirego nki ya kwa ya kan neku na ini ni ndi ametosiri obodo Nigeria ekere diri gates we ko wa na obru ndi si ala ko onyi si ala ko diri hoputa mana obru na enwe ye na emetuta ugu obodo ono drum maka onyisiana nebianya
0: onya ka na nebianya ndi DSS UA batogbu maka na president obo ha na eme ha appoint caretaker committee FIFA ba na Nigeria so bo bara suspend ya hosbo ndo cha so achoro di ni ya
1: itinya aka na
0: aga se ga hapulu ndi ball ka na ba iti fere tinubu tinyera aka na no men ka suspend ya Nigeria ngulke 2 years sa ya boko ball so ni ha bu no ichiche ke ija aga ni ya nda anwa hotel mun no na
1: ma chichiri otogunanya na dika Nigeria government biye na wetego na al stadium nyekwe dika ndi 17 billion kede ihe kwata na FIFA geji na tinya ama choke achop
0: ihe na on anti graft agency Nigeria cordial ijidefa on the EFCC ICPC cordial e banye ebuta abati e dobelega kedi bondulo nka kedi ebojele enyelgie eba ka gesu tobanga unless ma tobalonga 20 30 years ndoza ma mulife so both anti graft agency both DSS both police ndobu na the free igemen ndi ndi NFF arrest
2: makara eno kwa na ndi senate emela onyisi ha ogbuku no
0: oju oju ni ama bia ima na na erichi ego nti na eji ego erichi nti onwele ego ga bi ri wole ego richi nti na akpoghi na ne fifi si se gini ga me
1: mana onye dika michelobi onwe oge iwe we ha we dere iwe o si na anya gudu onye si na gudu na asinya bi onye si NFF na obo na akwusiri ai merita se we na eme election maka na kiso yoko wan ndo na eje ndo na o delegate election chairman secretary na treasurer na PRO bondu na je election na state
0: na je delegate
1: delegate nya bona bona na bia han chat bia na je
0: and before izo kwa iga abunata a member of the association of your individual state so state guys are nominating
1: na kan challenge go ikpata na I can go adenwe NFF na NFA makais na Nigeria Football Association na Nigeria Football Federation kitabo banya na
0: NFA
1: na ndibanya ndi akukus akukundu danyang ede mwiru oma